0: Ayan, ayan, ayan. Ako, nagbabalik tayo. At alam mo ba na may gwapo-gwapo, may napakagwapo tayong guest for tonight.
1: Yes.
0: Guest ko. Isa to sa mga partner namin ni Ann. He owns the most popular Bump Explorer na talaga naman it's a bus company. We have to ask him kung paano niya ni start itong journey niya with being an entrepreneur, di ba?
1: Kapag may mga guest artist dito, lagi ko nakikita tong pangalan na to sa Facebook.
0: Oo nga eh, sikat siya actually. Sikat siya sa paghatid ng mga artista. Parang the bus of the stars or aww, ano ba? The vehicle of the stars. Ano ba? Ano
1: ay, basta
0: ano ba?
1: Pag may event, parang oo, laging kakambal yung pangalan nito.
0: Parang star
1: cinema
0: eh.
1: So ngayon, sa mga nasa Facebook pa, makikita nyo na siya.
0: Oo, makikita nyo na siya. Teka, ipapakita natin siya. Teka lang, kailangan ayan, ipakita. Ayan po, syempre, yes, si Sir Jeff, live na live dito sa 94.7. Hi, Sir Jeff.
2: Hi, Sir Jeff. Hello po. Thank you for having me here. Salamat ayun kay Ma'am Cathy. Salamat kay Ma'am Anne.
1: Nako, kami po dapat magpasalamat sa oras na binigay niyo sa amin at alam namin napaka-busy niyo po. So, thank you.
0: Napaka-busy niyan. Tsaka alam mo, si Sir Jeff, matagal na naming kakilala si Sir Jeff. Nag-start yan sa production and then actually hindi ko nga alam na yung Bump Explorer pala sa Calgary Airport eh Pilipino pala may-ari.
1: Parang
0: ang social, 'di ba? Parang wow, pagka pumunta ka do sa YYC Airport tapos nadaanan mo. Akala ko talaga puti may-ari. Akala ko kasi parang ang social, 'di ba?
1: Nakaka-proud kasi Pilipino may-ari ng Bump Explorer.
0: Nung diba? Sinabi sa akin ni Christian, by the way, shout out kay Christian Adams.
1: Nice.
0: Actually siya ang nagpakilala sa amin sa Bump Explorer kay Sir Jeff. Alright, syempre marami kami mga questions. So, handa ka na ba, sir?
2: Yes.
0: Handa ka na ba?
2: So, ipiliti kong sagutin.
0: Ayun.
1: So, don't worry. Close door yung ibang question
0: namin. Okay. Sa'yo. Close door yung ibang question.
1: Pwede lang nila marinig.
0: Kung paano kayo umawan, sawin mo na lang si sabi.
1: So, Sir Jeff, paano po nagsimula ang Bump Explorer?
2: Yeah, nagsimula ang Bump Explorer. Ganda yung kwento namin eh. Nung nagsimula ang Bump Explorer bilang, isa lang yung diskarte siya actually eh. Mm-hmm. So, opportunity, nakita namin yun. At the same time, yung Banff as a world-class destination.
0: Oh, sikat kasi,
2: kinapitalize namin yun. Mm-hmm.

0: And then yun nga, after pandemic, it's like parang ang tao willing mag gusto
1: mag-travel. So nag-start siya nung pandemic lang?
0: Before pandemic.
1: Before. Pero iba pa yung
0: Bump,
1: name.
0: Yeah, iba pang name.
1: Oh, okay.
0: So yung Bump Explorer na brand is like nag-start lang siya ng 3 years ago.
2: Okay. Yeah.
0: Pero as in binubuo talaga namin siya.
2: Opa.
0: Na parang mas polish.
2: That's right. Yeah. Ang Banff Explorer po ba, kasi syempre nakita ko po siya sa Facebook, mm-hmm. kasama yung mga artista na mamamasyal mm-hmm. sa Banff. Nag-umpisa na po ba talaga kayo ng mga 10-seaters or 15-seaters na? Or like nag-start kayo sa maliit po
0: Yung nagsimula kami sa isang van.
2: Oh, nice.
0: Actually, isa lang, isang van lang. Uh-huh. And then yung testing lang.
2: Mm-hmm.
0: Actually, katuwaan lang.
2: Anong ganun. Van po ito?
0: It's like Ford Transit.
2: Okay. Yeah. Oh, nice.
0: Then, tapos maliliit na van, yung mga personal pa nga iba ron.
2: Sienna?
0: Yeah, so, Sienna. So hassle Ooh, yes. siya talaga. Uh-huh. And then, yun nga, nagkaroon ng traction. So,
2: uh-huh.
0: Oh, ba, may opportunity. Pas,
2: That's right.
0: Okay naman siya. Tuloy-tuloy na.
2: Tuloy-tuloy
0: From
2: na.
0: From there, yeah.
2: Mm-hmm. Oh, ano mga time na po yan? Alam ko, ang Siennas are like 3 years
0: exactly,
2: wait. 2 to 3
0: yeah,
2: years
0: yeah.
2: wait, right? So, na, nice.
0: Mm-hmm. Tapos, yeah.
1: So far ngayon na kayo naman is. Kasi inaayos ko na loob.
2: Oh, it's okay. Yeah. Pero, so, yeah, naging inspiration ni Sir yung sa negosyo, yung mga maraming tourists po na yeah. pupunta mm-hmm. dito. Na kahit nasa Calgary, Banff po mm-hmm. ang puntahan nila oh, to visit, right?
1: Ang dami naman kasi talagang turista. Actually, kahit yung mga nag-staycation na parang taga-Calgary lang, tapos pupunta ng Banff, right? Sobrang ang dami nilang, client talaga.
2: That's right. Mm-hmm. Opo, parang anywhere, lahat ng mga events dito, nakikita ko lagi Banff Explorer. Tapos may mga pictures sila with all the artists and ano. Artista na nga ito.
1: Kaya nga eh. So sir, question lang.
0: Yes.
1: Bakit mo pinili yung tourism transport business?
0: Una-una yung opportunity nandun na eh. Kumbaga low-lying fruit siya.
2: Mm-hmm.
0: Then, nasa Calgary ka, ano bang meron sa Calgary, di ba?
1: Oo.
0: Rockies.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Yes. So, tourism spot yeah. kasi talaga siya, you know?
0: Pagdating mo ng airport, ano yung... Actually, hindi kilala yung Calgary at some point sa ibang turista, they know Banff, di ba?
2: Mm-hmm.
0: So, we wanna go to Banff, pero hindi nila alam lahat ng pupunta ng Banff is walang airport ang Banff.
2: Mm-hmm.
0: You have to go to Calgary, then saka ka palang 1.5 hour ride, then you go to Banff.
2: That's yeah. right.
1: Ayan.
0: So, yun yung opportunity, yun yung... unmet need na kailangan naming okay. solusyonan.
1: Correct, correct.
0: Yeah.
1: Oo, kasi kokunti lang talaga. Actually, hindi ko nga alam na may mga bus tour pala noon eh. Parang yeah. parang nung nakilala ko lang si Sir Jeff, tsaka lang nagkaroon ng bus tour na parang yeah. sa isip ko na, ay, may bus tour pala sa Banff.
0: Mm-hmm.
2: Sir, if you don't mind me yeah. asking, like, how many na po yung bus ba nila?
1: Yeah, bus or, and
2: like,
1: sprinter.
2: Approximately lang po. Sprinter ba tawag
0: doon? Sprinters, meron kaming gawin. 6 sprinters.
2: Aha, uh-huh. mm-hmm. Ilang seaters po?
0: 11 seaters.
2: Oh, nice.
0: Yeah, meron kaming gawin, 15.
2: 15. Uy, ang dami.
1: So,
2: yeah. mga...
0: And then, most, ngayon, start namin i-cater yung mass market, yung mass transport, kasi yun na yung... trend ngayon sa Lake Louise and Moraine Lake.
1: Oh, mm-hmm. kasi bawal nang pumasok yes. sa mga lake na yan, yeah. lalo na sa Moraine, no?
0: So, yung mga na kailangan ng access dyan itong summer, papuntang Moraine Lake.
1: Kasi bawal yeah. na po yung private vehicle, no?
0: Hindi na inaallowed.
2: Hindi yeah. na inaallow nga po.
1: So, ilang taon na rin, no?
0: Yeah.
1: Ilang taon na rin na bawal sa Moraine.
2: That's yeah. right. So, 11 passengers po, hindi kasama ang driver doon.
0: Yes, pero so, this year, yung 11 passengers namin, gagamitin lang namin siya sa mga private tour.
2: That's right.
0: Smaller group.
2: Opo.
0: Family, mm-hmm. yeah.
2: So, sa mga nanonood yeah. sa Facebook at mga nakikinig
1: yes.
2: po dyan, na grupo po kayo pupunta dito at mga family, oo. Contact Banff Explorer oo. Po para hindi na kayo magdadrive papuntang Banff.
1: Oo,
2: so, 11
1: ang
2: passengers.
1: Ang convenient kaya. Alam mo, nakailan na ako na tour nila.
2: Ako,
1: actually.
2: Hindi pa ako nakakatay.
1: Ay, naku, kailangan sumama ka sa akin sa May 13. Kasama ko ang mga kabatch ko ng
2: May
1: Canosa.
0: Oh, yeah.
1: Ayan.
2: Sa PBA po, kasama niyo.
1: Kasama.
0: Kasama na ko.
2: So,
0: kasama.
2: PBA mo.
1: Malay mo, yung bus na ni Andreas ang ang gagamitin. O, diba?
2: Soon, may kita niyo na po ako sa Banff Explorer. Naka-ads.
1: Uy, maraming
2: guys.
1: Salamat, sir.
2: Natutuwa kami.
1: Ayun, so, sir, ano ba yung edge ng Banff Explorer kumpara sa iba?
0: I think yung makikita mo yung hindi lang siya shuttle service.
2: Mm-hmm.
0: Banff Explorer is, pag sinabi mong Banff Explorer, it's an experience.
1: Oh,
0: yes.
1: Pero totoo, alam mo ah, yeah. sa totoo lang ah, alam

0: ginawa nila sa amin kay Rosel Nava, dalawang tour in one. Talagang love niya kami.
1: So, pag may driver pa, para lang maintindihan po nila, kasi hindi pa po ako nakakatry. Yes. Ngayon, first time ko ngayon. So, habang nagde-drive po kayo, meron po bang tour guide na may kasama kayo na magkukwento?
0: Parang tour guide na rin eh.
1: Ay, kayo rin
2: po. Driver and guide.
1: Driver and guide. All in one.
0: All in one. Kasi ang galing ng mga driver niya, talagang, okay, to the left, ganyan. Yes. Sabihin nice. Niya, or this is the Rockies, this is Three Sisters, ganun.
1: Three Sisters, yeah.
2: And then this year, sisimulan na namin yung one, multilingual. So, meron na kami Spanish. Wow. French and Arabic.
0: Uy, ang galing na mo. Uy, bongga yun ah.
2: Ngayon namin ilalabas yun.
0: Talaga? So ano yun? Meron kang tao na marunong?
2: Talaga siya.
0: Oh, so na marunong magsalita?
2: Magsalita.
0: Nang bilingual? I mean, different language. Oh my God, ang galing.
1: So, sa mga family po dyan na meron po tayong mga, you know, ibang lahi po. At ano, para, eto po, meron na tayong bilingual po na ano sa Bantu Store starting this year po.
0: Grabe. Ano pang mga bago bukod doon? Social mo ha, grabe ha.
2: Yeah, this year we're focusing more dun sa access ng Lake Louise and Moraine Lake, especially yung cost ng even to drive to Banff, yung parking is so expensive nowadays.
0: Oo,
2: and then you have to find a spot.
0: Ang hirap na rin talaga. Ah, disco.
1: Alam mo, iba pa rin yung ano, passenger princess ka. Ayoko na po mag-drive.
0: Alam mo, sabi ko, alam sina.
1: Maganda na, nakarelax ka na doon. And then, you know, ituturo na lang sa'yo. Lalo sa mga first time po na pupunta ng Banff, Lake Louise, Moraine Lake.
0: Ayaw na maghanap ng parking.
1: Ang hirap maghanap ng parking. At least, meron na pong ano, mag-guide sa atin. So, very easy. That's good.
0: Sir, saan po nila makukuha yung mga, let's say, if they wanna book?
1: Yes,
2: meron po kaming office sa arrival level ng Calgary International Airport.
1: Yun nga, kaya akala ko, hindi po Pilipino may-ari. So, I'm proud of you guys.
2: Between door 4 and 5 po, pag nakita po ninyo, BAM Explorer, nandun po kami. Then, booking at bamexplorer.com. Yun po ang pinakamabilis na paraan. Kasi kung phone call po, medyo na start na po maging busy. Medyo yung hold time
0: po. Especially ngayon, malapit na kasi mag-summer. So, booking
2: at
0: bamfexplorer.com. Booking at bamfexplorer.com. Ay, ilalagay ko po yan mamaya. Itatype ko para sa mga nanonood sa ating live.
2: Yeah.
0: Live sa Facebook. Mag-hi ka naman, sir.
2: Hello,
0: may mga gusto ka bang batiin?
2: So, binabati ko po yung mga team namin sa Bam Explorer. Actually, nakikinig at nanonood sila ngayon.
0: Uy, Ron, pagdadrive mo ako sa May 13.
2: Yeah, si Ron ngayon is nasa Edmonton.
1: That's
2: right. Meron kaming ngayon doon, event.
0: Oh, yes.
2: Tapos,
0: yes.
2: Meron ding event dito the next day.
1: Sir, sino kasama ko sa, ano, sa PBA Moto Club?
2: Aba, si Ron.
0: Oy, Ron, nasa mo sobra ka na. Pero favorite ko yan si Ron. Yeah. So, makikita tayo sa May 13 at saka sa PBA. Naku, excited na nga itong mga, excited na actually ang 403 sa
1: PBA. Si Ron yung driver po natin, saka mag-tour po sa atin.
0: Oo.
1: So,
0: sanay na kami sa kanya. Okay.
2: Yeah, yes, yung mga,
0: sino pa?
2: Aming
0: sino
2: team,
0: yung
2: mga
0: batid?
2: Team namin, yung admin, yung masigasig na
0: si ate, anong pala niyo yung nag-invoice?
2: Ate Tess,
0: Jessel, sa atin.
2: Yeah. LA, sila yung sa back end
0: namin. At saka, batiin mo naman yung asawa mo, si Miss Kat.
1: Si Miss Kat, namin ka na si Miss Kat.
0: Hello, Miss Kat. Ayan.
1: Nagaganda talaga ng mga Kat, no?
0: Oo. Alam mo, ay, ako nung first time ko nga siya mamit, sabi ko, oh my God. First time, sabi ko, first time ko nakita yung ano yung asawa ni Sir Jeep doon sa Charles ng Toyota.
1: I know. Pero, yes. Sir, paano mo naman binabalance yung work, booking, with
0: personal
1: your staff,
0: life.
1: And, you know?
2: Yes.
1: Kasi first time ko kayo nakita, nagpunta sa office namin.
2: Nung nagsisimula, to be honest, walang balance.
0: Walang balance?
2: Yeah.
1: Actually, so, mahirap po talaga.
2: Oh. Ngayon na lang.
0: Chambahan lang,
2: yes,
0: no, sir?
2: Chambahan lang ang una, yeah.
1: Mahirap.
0: Yung, I think you have to have a very good partner kasi I think yung asawa niya, very pasensyosa.
1: Nice.
2: Uh-oh. Dapat.
1: Yun po ang maganda. Dapat yung
0: bukod sa maganda siya, pasensyosa pa siya. I mean, kasi kailangan kapag entrepreneur ka, ano
1: that's
0: eh,
1: right.
0: Mahaba ang PC
1: totoo.
0: Mo dyan.
1: Opo. Yes. So, pag may business po talaga kaya, you really have to find a partner that will understand you.
2: You work more than 8 hours a day.
1: More than not, only 8 hours
2: yeah,
1: a day.
0: I know. Just
1: more than.
0: Eh sir, I have last two questions for you. So yung vision mo sa Bam Explorer for the future.
2: Vision is maging household name sa Calgary area at sa
1: world.
2: It's
1: actually starting naman.
0: It's starting na.
2: Pag sinabing Bam, we're gonna tour kami sa Bam. So, ang nasa isip na lang tao is Bam Explorer.

0: toothpaste, gusto mo exactly. maging Colgate.
1: Yes.
2: Oh, actually, oh. parang yeah. soda or ano po.
3: Oh, oh.
2: Ako naman, pag kotse, Toyota.
0: Yes. Yes. Parang yun yung gusto mong mangyari.
1: Yes. Gusto mangyari.
0: You know what? True. It's not an ambitious, mm-hmm. ano. At tama it lang naman. It is very possible naman yeah. because of what you achieved. Since the, sabi mo nga, no, since before yeah. na ilang taon pa lang naman. Yes. And then, Bump Explorer is talagang nagiging, actually, nagiging household name na siya eh. Lagi na ngayon pinag-uusapan na pa, oh, sige, pag matutour tayo, Bump Explorer na lang.
2: Yes. Oh, diba? So, ngayon, alam niyo na po, ang Banff Explorer Pilipino po ang may-ari.
0: Ayan. So, pinagmamalaki po namin yan.
2: We are proud of that.
0: You are proud of that. Okay.
2: So, sir, last na po, ano pong message po niya sa ating Filipino community?
1: Para sa akin, sa mga gusto pumasok sa negosyo,
2: mm-hmm.
1: huwag kayong matakot.
0: Tama.
1: Ang kailangan nyo ay lakas ng loob.
0: Yun.
1: Tapos yung iba ambition mo, ituloy mo lang.
0: Yeah. Right. Totoo yun.
1: Sa akin is, sa simula mahirap.
0: Mm-hmm.
1: Pero at the same time, is hawak, later on ang panis, hawak mong oras mo. Then, mm-hmm. yung gusto mong ma-achieve is, abot kamay mo.
2: Oh, tama.
0: Totoo
2: that's
0: naman.
2: So nice.
0: Totoo
2: that's
0: naman.
2: True.
0: Very inspiring mm-hmm. talaga si Sir
2: that's
0: Jeff.
2: True.
0: Thank you so much, Sir Jeff, for visiting us here sa 94.7 Fairchild Radio with Ann and ako po, Cathy.
2: Mm-hmm.
0: And talagang na-appreciate po namin yung time ninyo kasi alam po namin busy kayo eh. So hard talaga.
1: Na po, yeah.
2: Thank you.
1: Kaya mag-plan na sila.
2: Mag-plan na sila. So mm-hmm. sa mga magbo-booking po,
0: Booking at bankexplorer.com. So another last anyaya sa ating mga televiewers, lalo na po at televiewers ha, lalo mm-hmm. na sa ating mga Facebook Live dyan na nanonood, Bump Explorer po, booking at bankexplorer.com. So ayaw mo magpatawag ha, Sir Jeff, ayaw mo bigay yung number, pwede rin.
1: Pwede lang po, 1-800-974-2850.
2: Di pa rin talaga yung number mo ha.
1: Hindi po.
0: Kami lang ang nakakaalam ng number niya, pwede mo magbigay sa kanya. Pero yung 1-800...
1: Apo, sa kwan po yan, sa customer service.
0: Customer service. So pag ginugan nila, Bump Explorer, it will appear.
1: Yeah.
0: Oh, wow.
1: Yeah.
2: Or, you know what? Yung Facebook naman po namin ni Cathy or ako is public naman. We can connect you to Sir Jeff.
0: Kung kayo po ay nangangailangan. For sure, ang dami na ngayon, especially July.
1: Oh yeah, yung pong planning talaga kailangan.
2: Yes.
1: Mag-start na po ngayon. Kasi
2: lalo
1: po
2: sa
1: yung,
2: Stampede, sir. Malapit na Stampede
1: yes,
2: natin.
1: Yes, July.
2: Yeah.
1: Talagang,
2: mm-hmm.
1: saka yung price. Tumataas.
2: So, depende rin po talaga yung presyo.
1: Dynamic
2: that's
1: naman po yung pricing
2: right.
1: based on demand.
0: Normal naman yun, Anne. I think, yeah. kahit oh, naman sa, kahit magka-stampede, alam mo ba, ang presyo ng hotel, ang laki-laki.
2: I know.
0: Taas-taas
2: I
0: na rin.
2: Know.
0: So,
2: yeah,
0: I think that is
2: na.
0: The same with the vehicle, diba?
2: That's
0: yeah.
2: right.
0: Ayun, ako, Sir
2: okay,
0: Jeff.
2: Thank you, Sir Jeff.
1: And, yeah. Sa mga tagapakinig po ninyo, salamat.
0: Tuwan-tuwa po kami sa lahat ng mga insights nyo na binigay nyo sa amin sa gabing ito. At least yung mga nagbabalak na magkaroon ng negosyo. At least meron na silang konting tip na,
2: yes.
0: na nakuha ngayong gabi. Kahit konting oras lang na
2: mm-hmm.
0: Nakakuha sila ng insights sa inyo sa... I'm sure mayroon po mga nanonood sa atin sa Facebook Live
1: and hiring po kami ma'am ng driver.
0: Ayun naman pala.
2: Wait,
0: announce mo yung hiring.
1: Oh, yeah.
0: Ayan. Oh, mm-hmm. So kailangan mayroong ano eh. I think
1: class 4 po,
0: class
1: minimum
0: four.
1: Po.
0: Oh, yeah. So minimum class 4 kung gusto nyo pong mag-apply, tawagan nyo lang po si Sir Jeff.
1: Yes po.
0: Sa 1-800 number nila or
1: booking
0: at bumpexplorer.com. Dahil dyan, magpa-play na tayo ng ating mga
4: Yeah, been a minute and a half. Can't take no more. I could sit and listen to your laugh on loop, girl. I don't wanna wait no more. Let me break it down. Build me up, then you take me down. All I wanna do is lay around with you. Say you found a dude, he don't make you laugh like I do. Yeah, put you on his back like I do.

0: Ay, naku, hindi pala naka-turn on the mic. Sorry.
1: Okay.
0: Ayan. So, first time na lang maririnig ang ila-launch natin dito sa 94.7 ang BAMP Explorer team song or oh, diba? Team song naman. Bakit team song ang sinabi ko?
1: Team song.
0: Team song.
1: So isang karangalan po na sa first show po namin ninyo ito ipapa ipapa-play po.
0: Oh, ipe-play na natin, ha. So ito po ay ginawa ni Jason Fernandez ng River Maya, formerly River Maya, and siya rin po ang kumanta nito. Paririnig natin, Ann.
1: Sige. Okay.

0: galing! Ang galing, Anne!
1: Thank you!
2: Kayang-kaya rin.
1: Salamat po, Sir Jeff! Thank you,
0: kayang-kaya. Kayang-kaya din kantahin ni Carlo. Yan!
2: Ay, si Franz po singer.
0: Ay, si Franz ba yung singer? Well, thank you so much, Bump Explorer. Alam mo, ipakita lang natin siya. Ayan siya, mga kapatid. Bump Explorer po. Kung gusto niyo mang booking, booking at bumpexplorer.com. Ayan. Ang next guest natin, Anne, Diyos ko, excited ako.
1: Ikaw na magpakilala
0: Diyos
1: dito.
0: Ko, parang,
1: Pinks, ano ba?
0: Parang ang hirap.
1: Pakilala,
0: kaya ko, nga eh. Gusto nyo bang makita sila? Ito nga oh, tingnan nyo.
1: Ayan.
0: Tingnan nyo. Actually, ano yan eh. 403. Ay, bakit bigla na lang akong may lumalabas? Ayan.
1: Ayan, halika yun. Dito, di bali na ako.
2: May censored po ba sa mic na?
0: Wala. Ayan, inon ko na. Inon ko na. Wala
3: mo. Unturned, unfiltered.
0: Hindi, hanggang 4 lang.
1: Hanggang 4 lang.
0: O, oh, yan. So, batiin naman natin ang mga ating mga na listeners sa 94.7. Ladies and gentlemen, ipinakikilala po namin ang 403 Basketball!
1: Yay!
3: Let's go!
0: Ayan, syempre si Carlo. Buhati ka, Carlo.
4: Hello po, ako po yung pinakamabait.
0: Ay, nako, totoo naman yun. Okay, syempre si EJ and
1: Franz.
0: Si Franz. Okay, EJ, bati.
3: Hi, ako yung pinaka...
0: Pinaka-ano?
3: Pinaka-pogi.
0: Next naman. Pahambugan dito, ha? Okay. Tapos si Franz. Si Franz, Mr. Pogi to. O, oh, ayan.
4: Yeah. Sana on.
0: Magmo-model yan, eh.
4: Naka-filter po ba yung ating sasabihin dito?
0: Ay, oo. Dapat ay, filter oh, lang, ha? Kasi wholesome ang ating Friday prime time.
1: So, ayun lang. PBA Moto Club po by Anne Reyes in cooperation po. Sila po yung line producer natin. Ang 403 Basketball po. Kaya umayos kayong tatlo sa sasagot niyo.
0: Umayos kayo. Okay, on lahat ng mic.
1: Lahat ng mic, ha?
4: Thank you to Miss Anne.
0: Okay, on lahat ng mic. O sige, Anne, sige, sahin mo na yung tatlong na yan.
1: Okay. Sa dami-dami ng basketball, de joke lang, paano nagsimula ang 403 Basketball?
0: Oh, sinong sasagot?
1: At bakit 403? Carlo. My gosh.
0: Bakit 403?
1: Pwede mga 587. Oo, oh, okay.
0: 2506. Pwede naman 306.
4: Yung 403 is yun yung ano eh, yung parang...
3: Pinaka.
4: In general ba?
0: Mm. Yung mga tapos, naunang mostly, code yung
4: code. Mostly ng Pilipino league dito is Filipino basketball. Lahat ni Filipino. So parang nalilimit lang siya sa Filipino community.
0: Mm-hmm.
4: So ginawa namin yung 403 para makater namin yung buong Calgary. So hindi lang siya limit sa Filipino.
1: That's right. So ibig sabihin ng 403 hindi kayo
4: naka-focus
1: sa Filipino.
4: Yes.
1: Meron kayong mga ibang mga lahi na...
4: Yes.
1: Okay.
4: I mean like as a Filipino po nag parang stepping stone po namin yung Filipino community kasi syempre hindi naman po kami nagpapaliga before. Mm-hmm. I mean like ako po nakasama po ako kala Tito Ricky.
1: Mm-hmm.
4: So dun din po ako nagka-idea kung paano dahil nakasama po ko po sila and then si Ate Ann po sa okay. Sa liga na yun.
0: Naglalaro ba kayong tatlo ng basketball?
1: Let's see.
4: Yes, ate, kasi yung...
0: Kaya...

0: start yung 403, nag-pick up game na po kami ni AJ. Mm. And then, ano po, later on na lang namin na figure out na yung si Joyce, yung wife ko, tsaka siya magkaklase.
1: Oh,
0: history pala. So, nagka-reconnect kami and then from that, parang...
2: Nagka-inlaban na kayo.
0: Sabi namin, mag-basketball tayo. Hindi, ganun tayo. Parang ganun siya nag-start. Parang una, trip-trip lang. Then, hindi namin in-expect na may support din pala sa amin.
2: So, inisip nyo, i-register nyo na lang, di ba? Tutan din lang naman. Nag-start kayo sa pa-trip-trip lang, no?
1: Pa-trip-trip lang. So, from the start, sinusuportahan ko sila. So,
0: thank you po, Ms. Ann.
1: Bumili na ng kotse sa akin to. Ito rin, kabibili lang nila ng kotse sa akin. Hindi ka pwede may trade in sa sa'yo.
2: Ako nga, napilitan na ako magbayad sa kanila.
1: Oh my gosh, ito nila.
0: Parang kailangan ko na atong umalis.
2: Alam mo, sa totoo lang, in fairness, ang sisipag ng mga to. I mean, sobra. Well, Carlo naman and I will been working on sa digital marketing for so long, kaya kilala ko na siya. Kaya wala talaga akong choice eh.
1: Ano, ako naman po, si Carlo po lahat ang gumagawa ng mga videos ko, graphics, mga posters, siya po yung sa Lahinda Joke.
0: So, from ano tayo yung transition natin from Henninger to Charles Glenn.
1: That's right.
2: Nako, huwag muna tayo magbanggit ng mga ibang ano dyan. Ha? Basta then, Charles Glenn, tuloy at lang.
1: Diyan ako nagsimula. So, I always look back where I came from. Oo, so, naman. I am from, so 15 years
2: ago. Ano ko, in-next na nga natin ang mga questions.
3: Pausang pamapunta.
1: And then si EJ naman po ang sports coordinator ng Carcos with Andrea. Yay. So lahat po na mahihingi ng sponsor sa akin sa basketball, lahat. Please go directly to EJ.
3: Hindi ko po kayo kinukuripot.
1: Ina-budget lang po namin ang aming budget.
0: Ina-budget. We have a yearly budget po para sa mga...
2: Yes. Actually, quarterly budget talaga si Ann, quarterly. So, kapag natanggihan kayo, hindi naman po ibig sabihin ay hindi na po magsusupport sa susunod.
1: But shout out to Rick De Jesus because he's guiding us sa ano po sa PBA Moto Club namin. So, thank
0: shout out
1: you
0: to Ricky and Ate May.
2: At si Miss Abby Villanueva, nakita ko nanonood kanina, syempre. Ay, si Tita Iris, nanonood din kahit na guest din siya.
1: Nako, mamaya na ho namin babatiin lahat ang aming mga mahal na content creators, ang aming Francesca at aming Marinelle, JM and Clarence.
2: Yes, Katrina.
1: Ayan, marami po eh. Kulang yung oras namin.
2: Sige, next. Advice sa young athletes na gustong sumali.
1: Ikaw naman, Franz.
2: Uy, Franz, magsalita ka.
1: Pwede ka magsalita, Franz.
3: No, hindi. Alam mo, si EJN.
2: Anong advice?
4: Ano, siguro, like, pare-pare sa naman tayo na advice sa mga anak natin in terms of playing sa sports. So, obviously, just, ano, work hard, practice hard. And then, siguro, like, ngayon, since nakikita ako siya sa community natin ng basketball sa Calgary, I think hindi lang siya limited just locally eh. Kasi kung talaga magpupursige ka, may mga opportunities na na makapaglaro ka sa college level, not just here in Canada, but also in the US, or maybe, like, yung ibang mga basketball, Filipino basketball organizers, like, kunyari sila Coach Andy, na may chance or may mga connections sa Pilipinas, na pwede mo rin maging option na, ano ka, na mapadala ka from dito to Pinas para maglaro doon.
0: Actually, sa Filipino community, maraming, especially sa basketball, maraming ano, nagtutulong-tulong to uplift yung basketball community.
1: Right.
0: Madaming league na pwedeng salihan. So, madaming choices. Kumbaga, nasa parents na lang kung saan nila i-enroll. Pero for sure naman, like lahat naman sila, like gusto nilang ma-develop yung mga kids. Mm-hmm. Na eventually maging pro in the future. No.
2: Totoo
1: so,
2: yan.
1: So, ang Filipinos talaga, mahilig po tayo sa basketball.
2: Ay, oo naman.
1: So,
2: Diyos ko.
1: Kaya po, ang ating Motor Club.
2: Oo, yan. O, tanungin natin si Franz. Hindi ka kasi nagsasalita eh. ano ang role ninyo sa PBA Motor Club? Yan, sagutin mo yan.
1: Yeah.
3: Kaya ni EJ yan, sagutin.
2: Nag-practice
3: yan,
2: Sagutin mo na, yan yung mic. Anong role?
1: Sige, I'm proud that I am in corporation with 403 Basketball. So, guys, ano yung makakontribute ninyo para maging successful yung event natin?
2: Yes.
1: And this one is on August 23rd po, Sunday at 7 shifts po. So,
0: sponsorship
1: and tickets, let us know.
0: At first naman, we're very thankful kay Miss Ann na pinili niya yung 403 na maging
2: partner.
0: Part ng PBA Moto Club.
1: That's right.

0: Yes, I mean like sa yung role namin sa PBA Moto Club is kami po usually yung hindi naman usually yung mag-organize ng games and then kami rin po yung mag-contact ng undercards and then players na magre-represent ng Calgary na lalaban sa mga PBA Moto Club.
1: That's right.
2: And we've been in basketball since like what 2010 like 10 years ago 8 years ago.
1: Alam, so siguro yun yung
2: mako-contribute namin yung knowledge namin pagdating sa basketball dito sa Calgary at kung paano hawakan yung mga
0: I mean, kasi like especially sila like very active sila sa pag-join sa ibang community. Nagkakaroon na rin sila ng mga connections.
1: That's right. So yeah, so Ann Reyes, wala po akong alam pagdating sa logistics sa basketball. 403 po ang nasa likod po ng lahat ng mga makikita po natin, mapapanood po natin sa
3: kung wala sila, nga po kami ni Ann kung wala sila.
1: Kung wala rin po si Cathy sa tabi ko, nga din po ako. thank you guys.
3: Sa totoo lang, wala po akong alam.
1: Support at ang ating mga nanonood na Francesca Marinio.
3: Ayun, ang dami nanonood. Uy,
2: Renee. Shout out.
1: And wait, ang ating mga gugulo ka na naman. Please.
3: Oo, pati yung mga yung fans niyo, daming fans.
1: Katrina Reyes, Wendell Cana, Herschel Vlogs, Cat in Canada, Scripton, Tron Pau, Francesca Damasco, Lovely La Candola.
0: Yes. What's that? Nathaniel Azares. Shout out to everyone.
1: And who sino yung senior ko sa'yo? Randy Flores pa yun?
0: Yes, Randy Flores.
1: Thank you for promoting us.
0: Lagi po namin, lagi siyang nag-vlog sa mga basketball community.
1: Yun, salamat po Mr. Randy Flores.
3: Ayan, ako Diyos ko. Susunod na natin. Tapusin na ba natin to? Hindi, joke lang. Okay, ito, next question. Teamwork or talent? Ano ang mas importante?
0: Teamwork.
1: That's right.
0: You can learn talent.
3: Oh,
1: tuloy mo yung English.
3: Tuloy mo yan. You can learn talent.
0: Ayoko mag-English. I mean like yung skills and talents, ano naman yan eh.
3: Nalulearn.
0: Natututunan yan lalo sa generation ngayon. Like ang daming tools para matuto ng iba't ibang talent.
3: Sa online na lang, di ba? YouTube mo lang, you know?
0: Totoo. Yeah, pero yung teamwork po, yung talagang sabi nga nila, mas better yung maraming utak versus sa isa lang.
3: Yun, ang lupit. Ang naghanda.
1: Carlo, ikaw ba yan?
0: Diba? Sabi ko sa'yo.
3: Seryoso pala si Carlo. Okay,
1: wala kang t-shirt natin ngayon kasi ang daming naman ng brains ko ngayon.
0: Masisira yung reputasyon
3: ko. Parang nakakain siya.
0: Meron nagsabi sa akin before, parang kung gusto mo ng mabilis na resulta, mag-isa ka. Pero kung gusto mo nang mas malayo, kailangan mo kasama.
1: Alam mo, totoo po yun. Totoo yan. So marami ko nakakakilala kay Carlo Leek sa Facebook. Maloko lang po talaga yung mga posts niya. Pero sa totoong buhay, napaka-professional po ni Carlo. I mean, the respect and everything po.
0: Sorry guys, hindi ko masabi yung keyword eh.
1: Pero totoo po yun. Sa lahat po ng bagay.
3: Totoo yan. Ang tagal na namin katrabaho ni Anto eh. Yeah. Kaya alam namin.
1: So kahit na anong talento po natin, ganong kahit na anong talino natin or runong natin, kung hindi ko rin tayo marunong makisama or teamwork, it won't be successful. So teamwork po talaga, yun po, para maging successful po lahat. That's why I am proud with our team. And we are aiming the success for our PBA Moto Club. Please support us po.
3: Ayun. Okay. Yeah. Ayan na. Next question.
1: Hoy, friends, magsalita ka na. Anong plano ninyo sa 2026? Kasi marami pa yung one.
3: For sure, maraming plano yan. Kasi itong tatlong mokong na to. Yeah.
1: And hey, tomorrow ang ating Ann Reyes versus Cathy Arellano.
3: Naglaban lang kami sa basketball. Pero sa totoong buhay, magkakampi po kami.
1: Alam ko po to.
0: Hindi po, mataaway po talaga.
1: Mataaway lang po kami bukas. Pero Ann Reyes versus Cathy Arellano po tomorrow. Anong oras ng laban?
2: 1 PM po.
1: 1 PM saan?
2: Sa CCS, sa Surge Court.
1: Yun.
3: Sino kayo mananalo? Parang kahit sino naman manalo, okay naman ako. Magpapamerienda pa rin kami.
2: Yun ang the best.
3: Magpapamerienda tayo bukas. Anong mga plans?
2: Actually, like right now, ang dami kasi talaga namin plano ngayon. Lalo na yung championship nga bukas sa Cisco. We're very proud to say na nakapagtayo kami ng company hoops kahit mahirap.
1: That's right.
2: And then we have a four